0: Ratna Kumbak.
1: Inggih kula Kang Mas.
2: Lah wis percaya to
0: anggonku nipake katresnan.
1: Kirang mantep. Kula pitados nanging kirang mantep.